Gana chi hogin na kaya retas no may chicken lihon na hermano su hermana sa panay kuluma chi num tahin ang sila lech ol bantyo shere lech lishes ruhing chi roxing kile bokom link akwi ara na kanaw chi tiyanak na mahilo lisal da banan sa ka na kanaw na karan sa lech ol chi rabing kili radio o gana chi hogin may chup chi le radio hermano saran chalre li lectura aran sa kashlan atin o kada chihokay na ran chalre akwil ya karmana Carla ran cheroch beninkil o kana tiyo chosopte sin kere chokay in kikwan karan cheroch beninkil hermana Alicia chisases chol kwitio nashkeli kachu am cheroch ikli iskyo bankili shaman ran choko chihulak chisasa kachol hermano so kana tiyo chosopte sin kere

Arin sa kalyo ko, sa kalyo ko, chiroy paninkil, lebo kong hermano, suti hermanas. Arin sa kalyo ko, chiroy paninkil, labo kong, la at sa kalyo ka, chiapin, chiroy ko na lahin.